sayyidna isa mudi jeudi quoi bobu itam dañu waxone ni persi dañ ko nangu won ci romain yi parce que romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox berum dajé wat ak force mu di persi ñu xex bu reuy romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni persi yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam sen croix ba nga xamanteni persi jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru qaisar yalla ci buri rom mudi qaisar mu ñewon nak jerusalem di baytul maqdis di ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant yalla far mu dajé fa nak ak abu sufyan fekk abu sufyan jogé won siri jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu ñe nari modi ñi dëkke won makka ñom dañ daan def rihlata shita'i wa sayf dan jëndi marchandise yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise abu sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci qaisar tasantek mu nek fofu ci ilia ci baytul maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yonne lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise bourgi dal di len di wolu bimu len wolo fekkon na bobu abu sufyan duggul ci diine ab yefer bu soti la ñu dal di len indi teewal len ci kanamu bourbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégué askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko abu sufyan Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laacc yu mako bëgg laacc mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom buut bi degg ko Abu Sufyan neena bour bi laaj na ma ay laaj neena limu ndika laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xamne yoni na ma lek bi dama len di laaj askanam ndax dafa bok ci ñi gëna soufey askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen Abu Sufyan neena mané ko huwa fina zu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mu ngi bok ci Quraysh gannaaw Quraysh itam ci fami bu mak la bok ndax mu ngi bok ci Banu Hashim lolu di ben question bour bi daldi japp bour bi la jatt ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla mune ko ndax wax bi te modi wote jeemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jeemi ci yalla Abu Sufyan neena mune bour bi dedet muniko fa hal kana min abaihi min malik muniko ndax ay bayam amna bour ndax mom dafa bok ci fami bo xamne ay bour lañu Abu Sufyan ne ko dedet muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum ndax

najashi ronga ñam dal ci dëndum munelen antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dëkk bo xamni dëkku jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amru mom waxtan wowo ndeki duggon na ci xolu amru amru itam xolam toy xep ci l'islam lolou dañul diko travailler bu mu muju tabarakallahu jeexital bobu moko muju duggal ci l'islam lolo tax biko waji laji abdu neko kagn nga dugg ci l'islam mu neko yagul mu neko fan nga gemi mu neko ma nga gemi kero ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit ñi te jaafaru sadiq defon discoursam bu rafet bobu neena fofu la ko netale man amru neko najashi de tupna muniko waw bi najashi tube nakala nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diine nasaran dañu ko gëmon dan ko jox adiya diko ziar kudeek beccëk ba pare mu di bour ñu top ko ci waw top ko ci deet mu ne waw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waw waw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ci ndax ñom nasaran yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci Jésus deugal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na Najashi gëm lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gëm Abdou ne ko waw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gëm ga waaw fure ya seri fure sa ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal waajiñu Jésus don joxañ dal ñewuna mo taxon ñom ñepp ñu gëm and ak mom a Abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fo muniko unzur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslati fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kafay bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amru ibn al-aas ne ko bala ahakay Najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in alimta dhalik muniko no xame lolou muniko ndax Najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hirqla mi nga xamne modi kilifa

soudé mer na yalla tax soudé bagn na yalla tax soudé diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lépp lo def pour nit ñi kenn mënta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yegg di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñennata koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga nat ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nat ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñoñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga ne alhamdullilah nak yonent bi lolo taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lolo rek mo taxon kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamne top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokku mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou neko suñu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mu gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci lola té modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallahu amr waxnako motax muniko su doon ni sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nangu na ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow ba medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daldi koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adarr bi mulkihi waw mune wante nak sama frère bi dal dama fokh ni woru ni ci nguram waw woru ni ci nguram te xamna ni du nangum mukk top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah bokku ci ay talube du ko nangou te lolou modi muccu aduna ak alakhirah neena man amr ibn al-as maniko yonent bi de xamna ko ci mbax akub yiwen gis nga bu toube yonent bi du nangou ci reum mukk dana ko baye nguram du ko danen dana ko gëna salat te itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox azaka rek azaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di azaka dafa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax dafa bëggon society bi economiquement mu am équilibre ndax azaka dafa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak
nek ponku bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sa xay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarakallah defar ko bu mu jek da fay dal di jebbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekk bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jebbi wat jebbi bu rafet adaka non la mel ci alal soko genné rek alal gi da fay barkel day jebbi wat benen jebbi su fekkenteni nak da nga baye adaka ji ci bir alal ji bañ ko genné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo genn naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reuy ëlëk yu mar xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarakallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le dine bëgg muy genn motax su do ni dine l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci senegal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku bañu genné adaka dañ lay forcer genné ndax ponku la ci ponku dini ñu nit ñepp ko wara genné motax ambre ne ko lenn rek la yonenti bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg muniko lan modi adak muniko farata la bu yalla tek jaamam yi ci sen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka beuy xaar dañ ci genné adaka diko limbal ba ci geleen mom abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam muniko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarakallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adak ta amru ne ko wa waw dañ ci genné adak mu ne ko suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour sen alal yoyu ak tabarakallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adak dana jafé waw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntumb ay fan muy def tabarakallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma nena bamou demé waxnako lima taxa djok waxnako samay mbir nena mo nekkone intermédiaire sama digenté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar dal di may lu sa war nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na lu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc buñu japp nena abdou ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayyi ma dal di jog ndank dal di meegu nena duma ñewi ba ci bur bi nak nena nangoo sax bayyi ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi ma ne jëdd taxaw di wax sama soxla nguur gi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena ma ne ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom la ma yonent bi yoni wa neena ma man ko am fayda la man yonent bi yoni wu ma pour ma dem fa di wax comme bind na lettre dal lettre bay wax ak mom ma ne ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yeb mu ne wante setlu na ne ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna wayef xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar nema ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at xana doma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joge di wote neena maniko tabi'uhu top nañu ko gem ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari bëtt muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bisayf muniko ñaara ci am am naño xamni dañu bëgg diine ci xamni moy diine ñub moy diine maandu ñu gëm ko top ko amna ci ño xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diine gi moy diine maandu moy diine ñub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem lolo tax ñu taxaw pour galankor l'islam ñoñu yonent bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pastef xex ak ñom bu duma leen duggal leen ci l'islam neko kon ñi dañu gëm ngëm gu sel duggu ci biir ñi nak dañ la naan nok ci jaasi ñu dugg force neena waxtan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jayfar na xawna gis bopam mu ne ko kon nak limu bëgg mo di nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuubulo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandi ni ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa nutax nutax nguur dang ko ñak muniko kon nak tuubal su tuubé dana jëflante ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay yef sa dekk neena ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer sa jam lol dal la gis lol dal la la meuna conseiller mur bi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko neena bama demé bu suba neké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom ne ko sama mag ju bax ji bul ne ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma len xamé ni ñu degeure bok ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena nok ko ku yalla dimbali la soko topul nak sa gatch rek la gëna re gis kon nak li ma lay digal modi nga top ko muné ko baxna dana ko set néna mom amru ci ëlëk su mu déllu ci néna pour bour bi recevoir ko néna bour bi teju melni daf ko xawul jéppi dal nangou ko recevoir néna itam ma déllu ci abdou wax ko ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah muné ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bamu recevoir ko bamu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangou né dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di Jayfar ak tabarakallahu rakam joji di Abdu dadi and nak dugg ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre biñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne, motax ñu ne amna ñu wax ni li xew xew bi gannaaw Fathu Makka la te agguñ ci Fathu Makka, waye amna ñu wax ni avant Fathu Makka la, waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci. Kon ci lettre yi nga xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassare wotem gi ci bur yi nga xamne yilifon nañu ko suuf, amna ci ñu gëm, amna ci ñu nga xamanteni weddi nañu. Kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu, kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtan mi. Tabarakallahu di gëlem ñepp, di sant ñepp, di balu ak ñepp, sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye. Tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi te diko rafetlu.

ak ku ñu wax Zubayr ibn Awwam ne leen dabal leen man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil mako sidna ali karramallahu wajhu andak Zubayr ibn Awwam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wari visité jigen non rek la ko Zubayr ibn Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom kenn jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gini niko gina ci yalla ni sayyiduna Muhammad du fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax ne len kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma teggi sama fular ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci la sina ali ak Zubayr ibn Awwam da di dumoyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba daa di leen koy jox Sayyidina Ali karramallahu wajhu daa di jël lettre ba liir ko gis la ca nekk yépp xam ne lettre bii moom la yonent bi waxoon ne nanu ko jëli ca ndaw soosu ñu daal di dellu si waat nag màkk daal di jël lettre ba jox ko Sayyiduna Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dajali nit ñi ba mu liree lettre ba nag mer na waaw mer na lool sax mer mu jéggi dayu julli jot mu ne Bilal noddal Bilal noddu nit ñi daje mu jiite nit ñi ba mu sëlmalee nag ci la jóg dal di wax ak julit ñi ne leen ayyuha almuslimun alhadirun ayyukum kataba hadhihi arrisala ila ahli makka ey yeen julit ñi fi teew ana kan ci yeen moo bind lettre bi doon ko yónnee wa makka doon leen xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jóg taxaw ne maa ko bind su ko deful Jibril a ngi nii taxaw dana ko yëkkati ci nii wala ci naa mboolo mi ne tekk kenn yëngatuwul wante ka def jëf ja moom xam na te moo di Hatib ibn Abi Baltaa al Badri yonent bi bamtuwaat wax bi ne ayuha almuslimun alhadirun ayukum kataba hadhihi arrisala ila ahli makka ey yen julit ñi fi teew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makka di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom

illallah waye wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonnati yalla la aba sufyan ne ko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bi ma juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal ma ngi yegal ni li ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ni la taqouze dal ñoy yalla motax meunuguma la deug motax fofu nak lako abbas wax ne ko son nangu wuta gem nak dañu lay dal di ray fi mom do fi joge neena mu dal di toob nak toobuk ñak pexé ba mu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayi len ko mu dem mu dal di jog mom abbas mom abu sufyan mu joge mu daldi xol soldats yi set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldats ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xulma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek wax lo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam né ko aba sufyan dé tuub gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata ko uze du xam lan la len di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo abbas ibn abd al-muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñew na legi wax ma ne abu sufyan tubbi na ndax sanni na tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenente bi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil abbas ibn abd al-muttalib dem jeliko abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di dul dul niko dama beug nga war dul dul dabal ma abbas sufyan nga indil mako abbas ibn abd al-muttalib dal di dab abbas sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne jibril ñew na ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taqudde
ndax li ngeen ma

loon na xarina ma. Kon nga gis ne Abbas ibn Abdul Muttalib dafa mel ni amoon na ñeewante ci Abu Sufyan bëggoon na daal mu tuub, ndax daf di kilifa, mu tuubee dana yóbbaale ñu bare bare bare bare. Yàlla dogal Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko comme noonu la mbir mi demee, tubbi nga, kon danaa lay yow ba nga ne ngod ma yóbbu la ci Rasulullah. Mu ne ko may kilifa ak Makk, ndax jaadu na ko mel ni man ñu koy yeew. Abbas waxal leneen, waaye xam nga ni man duma ko ñu yeew. Mu ne ko may yeew la nag moo gën ci yow, ndax suma ko deful Omar ibn al-Khattab dana la rey, te mu ngi sama gannaaw nag di ñëw. Mu ne ko Omar, mu ne ko kon yeew ma gaaw, ndax bu ma fi fekk rek may yàqu. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jàmbaar la woon joo xam ne ci histoire waxoon ne ne bu mu tuubee dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax li ngeen di woote dëgg la. Mu ne ko aw. Mu ne ko kon nag jaratu la nëbb, ndax dëgg kenn du ko nëbb. Ba ñëpp di gàddaay di làqatu, moom dafa ñëw ba ci pencu Makk ne leen ku bëgg sa jabar tenji la, nag ma topp man Omar maa ngi nii di gàddaay di dem Madinatul Munawwar. Moo tax njàmbaaram googu waa Makk seedeel nanu ko ko. Moo tax Abu Sufyan xam na ci dëgg ko Omar ak njàmbaaram ci ne bu agsee rek dana ko rey. Ci leen ko yeewee nag indi ko. Bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax Abbas ne nanu ko denc ci barab. Su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di digal nag saxaaba yi, kenn ku ci nekk jaabal sa fas rëppatil ko, ñëw ba ci kanamu Abu Sufyan, rëppatal sa fas ci kanamam, fas wi ngexal nga roj ci sa jaasi joxoñ ko, ne ko ñu ngi jëm Makk ngir na ma mabb laa tak odde, ngir na ma faa dindik mon sa xalfal islaam. Jàmbaar yi yépp def ko ku ñëw rek rëppatal sa fas ci kanamu Abu Sufyan, jaabal ko fas wi ngexal nga roj ci sa jaar si joxoñ ko, wan ko ne ko yaay buuri Makk, buuru Makk, ñu nga jëm Makk ci ndigalu yàlla ak ndigalu yonentam bi. Fas yéene daane li laata ak Uzé, dindi fa jaamu xërëm, yóbbu fa njub, yóbbu fa tawxid bu wér péng. Ku ñëw rek def noonu ba nga xamante ni yàlla dogal na saxaaba yépp taxaw ci kanamu Abu Sufyan def loolu. Ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag soog a ñëw. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waree fasam wax ne ni yàlla dafa digal malaaka yi, ne leen gungeel leen ma Rasulullah, ngeen ànd ak moom ci tukki bi ba mu yegg Makk. Nee na ci la malaaka yi ñëw nag gunge ko, wax ne ni Fathu Makk benn malaaka xeexul. Malaaka yi ñu ngi xeex ci Badar, ci Badar rek la malaaka xeexi, wante yeneen xare yépp malaaka yi dañoo gunge rek, wante xeexuñu. Moo tax bi yonent bi départ war fasam dëkkmal Makk jiital saxaaba yi, ca la ko malaaka yi gunge Makk fees dell ki malaaka. Montagne yi, kaw garab yi, doj yi, penkoog sowu foo sànni sa bët rek
mo ngi wex tal ak malaka tabarakallahu ngir gungi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi ngi dañuy ci xare bi ñuy wax fatu makk bi nga xamanteni nak abu sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax abu sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna abu abbas ibn abdul muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëregul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne ne li def lolou modi fami bi abu sufyan bok te modi banu umayya dafa am xëccu bu doxoon seen digeentek banu hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccu makka pour yi def ko lolo tax abu sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci abu sufyan fekk ñu ko yew mune abbas yewi len ko ñu dal di koy yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali abu sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gëm gëm gu wër su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayyi ko mudde ci kafir kon ñi ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kafir bi yonent bi danile kadom ci le l'islam gu ma seuk daldi dugg nak abu sufyan mu daldi sukku ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak le toube tuggu wer ne yonent bi tubna fi wante itam insha allah so ma fekke makkah al mukarrama dana tub genen tub gu gene wer ci kanamu yefer yeb bañu xam kon abu sufyan tubna tub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kafir yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax abu sufyan mu juna tub tub gu wer fofu nak la abbas ibn abdul muttalib dal di wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya rasulullah inna aba sufyan rajul yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonent bi sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abd al-muttalib ne ko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni aba sufyan mi nitu pokere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waw fegi yang len di jey rek ñuy jeyaxu muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne comme ñu ngi dugg mak te yefiri jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar bu recc kon nak kep ko xamne duggu na keur abbas sufyan ken sañu tulo tour deratam recc na ken sañu ko ray
lolou la sagalé Aba Sufyan ba motax mu wax ni man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa aminu wa man dakhala al masjid fa huwa aminu wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku duggu keur Aba Sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku duggu masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tej ci sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan dal di contane dal di jog nak deutmal makka wax wa makka ne len sang baangi ñew waye ku duggu sama keur rek muccu nga ku duggu ci jakkay ñu muccu nga ku tej ci sa buntu muccu nga fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko najar chamon yonnati bi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mu dajalon ci yefiri mbolo momu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñoom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yenen tibi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebb bi ndigalu yenen tibi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid neko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetterlu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci ëpp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkane yep inshallah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna leralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gëreem ñep di sante ñep di balu ak ñep

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tagg kat yek

Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba pare xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi reswa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu sayyidina Hamza diko busu wahshi momu yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon wahshi tam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ño sanni won yonentibi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonentibi daldi tupsi motax ba nga xamanteni wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonentibi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxone mom wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamné tuup mom mo fi seuf mom itam ba mu jéggulo yonentibi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhab mu melni Musaylimatul Kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax mën nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhab ba mu joge di wotene ab yonent la wacena saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko Muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba ak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netliñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi waxne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune nyay wi yow Musaylimatul Kadhab xamala gumala lan modi nyay nyay gen bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax al qur'an way kat yeb yemu nanu ci balagham yemu nanu ci badi'am yemu nanu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek créé lu xaw ni rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman Musaylimatul Kadhab mi ak fitnam juray je ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yenent bi tekk won nako ba mu tit law dem Taif wa Taif gem yenent bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yenent bi mom wahshi mi

ray musaylimatul kadhab yefer bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonentib sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñep mu ngi len di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunk won ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza le tudon yonent bi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon histoire te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonent bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax neen ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabar yonentibi sallallahu alaihi wasallam te yonentibi yebalon Zubair ibn al-Awwam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jegal waaw daf ko muju jegal neena kilen fukel ak jurom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan Hind bint Utba denga mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makka yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makka mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu la toube nak waaw ñu ne digeunte bi Abu Sufyan toube ak bi soxnam si di Hind toube ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci tup modi ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu tuube nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romi ci yarmuk demon na ci xareba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar neena kon liñu mëna wax daal modi ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ray fukk yak ben yépp daf leena jéggal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayrith ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soosu nga xamanteni denga jam la won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggal ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci souriyen yi ñu bind ne
yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé makka ñu upp ci yéféri daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw lolu nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi makkah li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajalonen ci makkah ngir namma jaayante ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñune umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayante ak yonentibi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonentibi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonentibi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé reg reg ge joy yu bari tabarakallahu yonentibi ak taram ak hey bëgga nek ci mom waji diko xor rek di lox yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma buuf innama ana imra'a an innama ana ibnu imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuuma nit kon nak jappi ma nit rek mo melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam nit la won ku equilibre manam nit la won ko xamne so nekké ci wétam bëgg ëppal sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamne yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamne nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombulen mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ji daf len di téré lolu ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ka daan defal te man duma bur lolu yonentibi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolu dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamne waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko ëmbël yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yonent rek lolo tax muné ko dom la ci jigen ju ñak barké jigen jo xamné ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wërsegu yaatul jigen jo xamné tabarakallah jigen ju yama may la won rek lolu pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu
ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam. Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan, dom la itam ci Hind bint Utba, jigen joju ñu fi tuddu legi. Yonnati bi yaatal ko bolé ko ci Kutabul Wahyi, ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu. Waaw, bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu Al-Qur'an dé wacc, ndax ku jangon la mom Muawiyah. Bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi, ci la jigéen ñi ñëw nak fasiyene jaayante ak mom. Néna bokk na ci jigéen ñoñu nga xamné jigéenu Quraysh leen ñëw ci yonnati bi di jaayante ak mom, bokkon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan. Bi muy ñëw nak mom Hind dafa muuru maske kanam ga ngir lamu defoon Hamza ci Uhud, lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam, lolu taxon mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante. Mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jaayante ak jigéen ñi, mom ci bopam mo doon tontonté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam. Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla dafa wax ak mom ci Al-Qur'an ne ko su jigéen ñi ñëwé di jaayante ak yow, na nga jaayante ak ñoom ci charte yi. Ya ayyuhan nabiy idha ja'aka al-mu'minatu yubay'anaka 'ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'ahunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko wax ni ko yow Muhammad, yow sama yonent, su deene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fas yene jaayante ak yow, na nga jaayante ak ñoom ci ñu baña bokkale ak yalla dara. Xam nga jigen bokkale daf ca gaaw, jigen ñi gem nañu njabar lool, gemi pertaaw tabarkallah, gem gisani aw gem neen yenn serigne lool sax, motax bokale dañ ca gaaw lool ngok. Motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu de ñew pour jaayante ak yow, na nga len wax ci charte bu ñeuk bi modi nañu moytu bokale. Wala yasriqna buñu sacc ndax daño jégué seen alalu jëkkeur. Waaw, ku ci sey ak borom alal jo xamne du contrôler alalam. Waaw, so di jigen rek so deful attention shaytané dana la satchulo alalam. Waaw, wala yaznina mune itam buñu njaalo, ndax njaalo gi liko bari yépp jigen ñi la, dañ né satch mom goru ko mën. Waaw, waye njaalo jigen ko mën ngok. Motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu, sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo. Mais bi mudé wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen, ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañéku. Waaw, motax yalla ni az-zaniyatu waz-zani, mu jital njaalo kat bu jigen soké tek njaalo kat bu gor. Waaw, kon nak sacc goru ko mën, waye nak moy jigen ko mën. Motax mu ne na nga len wax ñu baña bokalé, na nga len wax itam ñu moytandiko sacc, na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo. Wala yaznina wala yaqtulna awladahunna, ñu baña ray itam seeni dom. Waaw, baña ray seeni dom. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna
wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wadul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wadul banat te modi limitation de naissance legi ken rayatul ray bu ne fang waaw legi ken rayatul ray bu ne fang legi ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi yoy itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonenti bi pour mëna nek deug deug ci lit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahunallah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamne itam innallaha ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandela

ñaarelu jikko bi moo di an yakuna qalila al qawl maana ñaarelu jikko bi moo di nga fexe ba tee sa lammiñ néew lay wax waaw tee sa lammiñ waaw ndax imam shafii radiallahu anhu dalam waju ko attaqué xulo di ciow rek mu ne tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mu ne wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la beug wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kom dama beug bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolok ñom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ni qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam neene dignité la ci ki reer de leen nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol top wante bo ba dara neku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom diko nopi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne su tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñoo

fo tollu rek war nga sant sa borom sant yalla nak du alhamdulillah sant yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindiko ay terem lolou modi sant yalla ci lim la digal itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaka inna lan afasihrun hada am antum la tubsirun waaw ndax li bok ay nax la ndax bañ len ko lay wax ci aduna dañ len don nax wala det xana gisul len safara ci xol len ak sen wet safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye la len titlo moy ñanga yu safara ba pare malaka yi nan len ndax gisul len safara ci dam koy gis len ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaare du xef malaka yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaka yi nan len islawha lak len ci safara jaru len ci su ko defé nak fasbiru ngén am nak jomu muñ ko comme ñu ko yeddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ sawun alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñu moy yem ci yeen mu ngok dal yeen ko yeddi won li olaf ji wax naan ya ko sommi ya koy naan yeen ko sommi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fogg ne day tiaxan kon nak ngeen muñ ñak muñ ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggey yon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ni buñu de ñaan dañu nan yalla ñu yalla atté ci yermandem bañ ñoo atté ci mando wante yefir yi di ñoom yalla nañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yefir yi de yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké woon ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te Bakar yépp fene ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné
motax

ba mu murtate nak duggu ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolou nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tiss bu la yonentibi xasse denc nga fatte saw naqar yonentibi daldi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu daldi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñew na mom amr ibn al-as daldi koy gis bam ko gisee rek daldi wax ñi mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci najashi daldi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokk ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci najashi ma daldi sujjot comme nama ko dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis ne bëgg na ma fonk na ma kontane itam ci jege gi mako jege ma fokk ne nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniko ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniko yow bur man ke dama gis ben way bu genni legi ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox mako rek ma daldi koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi ne ko muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yoni amr ibn umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dok batam neke bobu xamul ne najashi muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé te itam bokku na ci talubem yi gëna mag donte sax mom modi buru éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba daanel bur bi dafa daldi mer mom najashi daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi kraté bakkan ba dor ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci saasa mom amr ibn al-as

ba noppi mu wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Neena bu waxe lolou yalla dana ko ubbil bunti aljana juroom ñetti mu dugg ci buntu bu ko neex ba bo jappé ba noppi ngane ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nenañ japp lu rafet la te sel ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaaka yu ubbil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop. Ñu ni jëli nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba noppi nga jàng saar wi ñuy wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نينن سوكو جانغي بن يون داغا ام يولو جروم فوكي ات ديابي جروم بن جروم فوكي ات نينا جروم فوكي ات يو خامني فاتلو سي بن جولي تيتام beccuk ya guddiyey yeb da nga taxawon don ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba noppi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla da nako jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi. Nenen amna kenen ko wax ni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw nja nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiyya. Nenen soko jange ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek bula yalla der pang manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti yi ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jam yi. Neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء. نينا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mone kep ku nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga te rafetal japp ma neena ba nga jatte ba noppi nga yek ci sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Neena ku jang ñaan gi da den do ubbil da nga am daraje ñu ubbil le ëlëk yowmal xiyam joom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ayyaha sha. Mu melni ñaan gi li muy tekki moo di ne maa ngi seede ne amul benn góor bu dul yàlla moom dong la amul kenn kuñ koy bokkaaleel te maa ngi seede ne itam ne Muhammad jaamam la yonentam la yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tuub boole ma itam ci sa jaam yu laab yi jaam yi nga xam ne taxoo nanu laab loolu mooy ñaan gi. Nee na itam Nasaa'i génnee na an abi saïd ibni saïd alxudri radiallahu anhu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne képp koo xam ne jàpp nga mi nga jàppee ba noppi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Nee na danañ la defal benn cachet
bo xamne neena tampon yiw rek lay nek neena yalla dencu ko ci sufa arsh neena du yaqku neena bu ëlëk yowal xiyam yalla jébal lako lolu itam subhanakallahu gratla yaan gi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mu melni njapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seut lañu ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam modi hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te njapp ma rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mak ñu reuy ño xamne sonu len li nga def baxul man ñu la door wala ñu xass la wala ñu yoxula mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal japp li suko defé nga corriger ma ne ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi mané la kon nan la suko defé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko defé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul hasan dadi jël japp japp lu taqsuuf te moko tay Hussein ne ko dedet Hassan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé dadi jël e satala ga dadi japp comme ni yonenti bi diglé né non la wara jappé mune ko ni lañuy jappé mak mi di lan xol wayé biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax ne len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaro yende yen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay contant na ci li ngeen def yalna yalla contant ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñaan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu ma mëne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon japp e nanu ko jang ndax dafa am niñu koy def ñap nanu ko jang ndax dafa am niñu koy defé e am na ño xamné ba légui mënu gu ñoo japp dañu bëgg ko dé japp nga jël ndap li bu fekkenté ni defu ubbé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp ndé su fekkenti ni nak ndab li dafa ubu lo demi ni ki dafa nek gorgu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na nuy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan dadi koy xecc dadi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa bir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu nañi kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan dadi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax di yalla di tuddu farata yi njap yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga dadi selmu ñi
ñetti yoon yaatu wayu kanam mo ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikim yaatu way ba gudday bi lool la budé yaatu way bi mo ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi le nop yi nek ba ci benen nop ba fofu le lolou modi yaatu wayu kanam su ko defé fofu fep nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sono kay itam wax neen ne digënté ñaari bën bënu bakkan yi waaw digënté ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne rëdd bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko faté top top su fekkenti ni itam sa jé dafa am ay ñugg ñugg nga fexé ba top top ba nga xamanteni ni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci fa cioncho waaw nga top top nak ba cioncho bi toy na amna ñoo xamne dañu raxas seen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cionc bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu ci bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu ci wat ko massa bop amna ñu nga xamne dañuy massa bop continue massa walé nop bobu gënal ñu yaakhur ñap mi mais li ñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu ci su ko defé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop bi ak massa bopam amna ño xamné nak bop da len ko massa ñetti yoon ben massa bi rek doyna nop bi itam ben massa rek doyna su ko defé bo nopé nga dal di raxas sa tank nak soko dé raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tanki ndax amana nga soti ndox mi te digënté barami du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tanki su ko défé nga raxas baramu sank lañ bi top ko nonu ba ci baramu dey ba raxas ba ci sa dojor dojor moy li yëkkatiku denga ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu dey bi raxas mu jëm ci baramu sank lañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ba ci dojor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko baye e mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ñik modi yene yene modi intention bi ba nga joge jël sa talaga le doon sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangul nga joom def ko ñap ba paré sa xel dem ci ne yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak japp dedet yene bi def ci am solo ndax farata la

kon yene mo di farat bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté cër yi di ko rag neena lolu itam farata la soko baye niki ki nga xamne dafa tijju robinet bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi farata la neena nitum japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so de japp ba ci digg ba téléphone ne kar nga dem wuy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek aw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci riya waw bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci riyaw bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñett yoyu farata lañu mu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiko wala mu sarax ndiko wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox neena na ndox ma di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu nekone ci gemiñam wala bakar la wala ñawteef bu nekone ci gemiñam wala ci ay tax bakana niko ndox mi digene salti bi nuko raw la ñapp la ay bakaram digene yonenti bi niko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé neena bepp ñawteef wala bakar bu nekone ci sa kanam neena da fay genn andak ndox ma neena bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn andak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ni itam bu fekkenteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc andak ndox ma mu neko itam so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defone wala muy ñawtif bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñap ma dana ko jingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja neena daldi jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar na ci bakkar ba melni nako ndeyam juré won muset wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ku japp rek néna japp li yonent bi diglé ak ñun nga def kon namu waré néna set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mune modi toy xippi ci ñap
ci jamono yedd neena bu sedde be nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu xeciir toy mune yalla jindal na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko lolu yonent bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi bi yëkëti dara je yi neena modi toy ci ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yala yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yala yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say baka dana ci yëkëti itam say daraja yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraja neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci ciatal ye ba itam sa xel mi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ki tok bi mu ñu ndiku ndé ginaaw bu mu julle muy mu ñu ndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraja ñu ni jëlé ni Abdoulaye Diouf salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp tojé rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ni ci bir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassou jigen ni luy toj ñappam da fay yom waaw a boko jé sa ñapp di yag ak yow ci dé goor da ngay sori jigen ni mune nak bu féké ko xamné ñappam dafa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassou ñom ci keur yi néna itam té fagguul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek bu lew donti tuti na néna yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni tepp ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi deng te du jaxaso digeen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursug dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلنك أبي هريرة رضي الله عنه موخني يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيبكو خمني فنانونا لاب ونام دانا فنانون جاب نينا يري ينغا صلي إتام لاب نينا يالا دانا يبل چي ملأ الأعلى ملاك موغا خمني موي نيو سانغوك يو مبالان ملاب ميغا سانغو نيكا جيو تبير چانغايري نينا جلنيانا ليالا خمغ لومي وخ دفنان اللهم يغفر لعبدك يلا يلا نغي جيغل سا جامبي فانا نونا لاب سانغونا ملان مولاب نيني ايتام تي بوكو دي واخ دانا تود سوتور دينغ وانتي بوكو واخي ايتام دفنان يلا فانه بات طاهرا لي تخ نك ما بغي نغي جيغل كو ناخ دافا فنانو اك لاب ني جيلي نين تي ثوبان مو جيلي تي يونتي صلى الله عليه وسلم yonenti bi di wax ak sahaba yi nalen djup len la ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli moni itam julli bu meuna wër ludul ci lap ludul ci ñap muni kon nak yap lolu ci julli rek la yey muni kon nak kep ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lap neena su guddigi yeb nga fanano ko ñap neena ak lab neena kep ku def lolu mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolu dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul benn itam lu yalla bindu lu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak beccëk neena ngay nek ci kirayu yalla guddii ak beccëk neena su lekke sax wala mu naan neena ñam woowu nga lek ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñoo lay jéggulul yalla fek ñu ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi luddul ba lola mo ngi may sabbal ndima jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngi koy lek ya ngi ak njab néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal njab du njab ba paré du japp ba paré njab la tej nga jappat yéssal njab modi né sa njab tojul wayé nga jappat ci ko njab mi ba yu namak ñu nga xamné da lañu jog di japp fekk sen njab tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal njab njab ci ko njab ndax njab li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yaron ci bine ne kep ko xamne japp ne ci ko njapp yalla dana ko bindal fukki rafet rafet xana fukki tiyaba bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu muné yaron ci sallallahu alayhi wasallam yene julli na fajar bis bimu julle bisul mal mu daldi gestu la ana bilal ñu ne ko bilal ngi ni yonentu bi ne bilal hadithni bi arja amali amiltahu fi alislam yonentu bi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaaka ne jëf joju la yalla nangu yonentu bi ne ko ndax degg na neena say dal neena deg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako deg ak sama nopp bilal ne ko sang di man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ne yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci beccëg bi ludul ba julli na ñaari rakka ci japp la neena te itam lama cay julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtulay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaxtani ila jann ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñapp lu ne bu fekkenti ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djiblu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sayyidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu ga nak du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat ni njapp di julli ñaari rakka ca gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bokk loolu rek lu wun mu melni tabarakallah kon mbokk yi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu toog ak sahaba ya mu leen daan jangal
jang mom solo ci ñap ak soccu bala nga japp nak japp ba pare julli ñaari raka nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari raka togn na ma mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari raka te ñaanuma togn na ma mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari raka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari raka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaari raka so julli ñaari raka ba nopi nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokki lolu leen leen indilon tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñu nuyu mbokki nga xamné bindu nañu émission bi té ni ko rafetlu.

aram yu ndaw kon tay mbok yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu bayyi julli musiba bi ci nekk ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallah mu melni yow doomu adama bi yaangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yaangi sank akku yalla mujju nga amatu lo xel amatu lo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp luy lu bon yang koy def amatu lo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beut di ta ñuy joy ngir fateliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seen jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topa aduna te xamulo ne rabb kat bi rabb na sa perkal ba nopi te yeguloko yaangi mbimit at yu bari te ndike perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine bako warona rabb rabb nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbambi aduna tax nak nga fatte lolou wala bok yang koy fatte fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fateliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te teddetul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci gudi ngir mandi fateliko sa borom ak itam di yok say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatidiku sa borom di julli pour sa yiwu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yangi xemem rek dess ci aduna te sa katanuk ndaw jeexna aduna mabnako gudeek ba ci mabnanu sa katanuk ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënon dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yangi sagan rek gudeek ba ci awante nanu la innal jadidain idha mastawliya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doomu adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi tax ba nangu wolo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga degguko neex mu deggul neex nga degguko na xare nga degguko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force té bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko

mo xam tabul bi ci sa kër gi la wala xarmi wala mous mi la romb la wala yoobi naaw wala kuddu gi ngay lekkee wala ceeb bi ci boppam yépp ñu ngay sabbal yàlla. Loolu la yàlla wax ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard. Lu tax? Ndax wahuwa moom yàlla moomu al azizu mooy ki not ci nguuram, al xakimu mooy ki xereñee ci dirige ay mbiram te mandu ca. Moom yàlla mooy ki xereñ ci doxal ay mbiram te mooy itam ki mandu, wahuwa al azizu al xakim. Waaye yàlla dafa ubbee saar wi wax boobu, waaye dafa bëgg a wane itam ne la génne yahutu bani nadir ci dëkk ba mooma ci kattanam la nu génne. Mu ne walladi mooy buur bi nga xam ne axraja alladina kafaru moo génne gaañ nga xam ne weddi woon nanu min ahlil kitaabi ca dégg yahud ya moo leen génne min diyaarihim ci seen kër ya li awalil xashir. Nee na te itam loolu ca njëlbeenu pàng ga la, mooy pàng gi njëkk am Medina masakini wa ibn as-sabili kay la yakunu dulatan bayna al-aghniyai minkum wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab. Ñu ne aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona. Motax ñu ne wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu, yonnati bi lu mu leen jox ci cëru màng gi na ngeen ci jàpp, lu mu leen ci xañ itam na ngeen ko muñ, te ragal yàlla xam ne yàlla ku metti mbugal la. Nee na looloo taxoon ñoom amuñ ca benn bëgg-bëgg. Waaye yàlla tagg na muhajiroon yi ne lil fuqaraa'il muhajirina alladina ukhriju min diyaarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun. Ñu ne yàlla tagg na muhajiroon yi ne muhajiroon yi nga xam ne dañ leen a génnee seeni kër nangu seeni alal, te li tax ñu nangu ko du dara lu dul rek ñoom sàkku nanu ngëneelu yàlla ba doye dal seeni alal woon ko gannaaw, sàkku itam ngërëmal yàlla ba taxaw fas yéene dimbali yàlla ak yonentam ba yàlla ne nu ñooñu ñooñu dëgguña. Moo tax yàlla balaa natt julit rek julit bi taxaw ne gëm naa yàlla. Soo ne gëm naa yàlla rek natt yi tegaloo nag, waaw natt yi tegaloo, ndax yàlla dafay nattu nitam. Moo tax ñu ne yàlla balaa toog dafay fakk, waaw balaa ñu ne barab bi yàlla ngi fi yàlla dana ko fàkk ba lu fa dul moom jóge fa mu soog a toog. Fàkk ba nag dana metti, waaye bu muñee bu yàlla xasee toog jeex na, waaw dootoo yëgati benn coono. Mu mel ni yàlla toog fàkk na ci muhajiroon yi, ba mu fàkkee gis na ni ay nitam rek a fa nekk, ñu ko gëm rek a fa nekk, ñu ko bëgg rek a fa nekk. Looloo tax moom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagg leen ne lil fuqaraa'il muhaajiriina alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun. Yàlla tagg leen ci ne ñu dëggu lan, waaye itam tagg na ñii nga xamante ni ñoom ñoo di waa lansaar. Yàlla tagg na leen ci seenu doylu, tagg na leen itam ci bëgg guñu bëggal muhajiroon yi lu baax comme niñ ko bëggalee seen bopp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na balaa ngaa mën a nekk ku gëm yàlla, nee na fokk li nga bëggal sa bopp ci yiw nga bëggal ko nit ñi ba noppi, waaw li nga bëggal sa bopp ci yiw nga bëggal ko nit ñi ba noppi. Waaw fukki million bi fi nekk kat kenn na ko mën a am ci yéen nga ne joxal diw, waaw te yàlla rek tax. Ah ki def loolu de gëm na, waaye nag ñu jox ko diw nga ne lu tax ñu jox ko côté bàyyi ma, sa ngëm des na. Nit dafay li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi.

yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtaan ak ñom ne len dal limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam mo di deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis mo di xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisunu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yonentibi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dadi xotti lettre bañu bindon dadi koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yonentibi yëkëti batam ci kaw ne jug len ngeen dem yen uyayna ak yen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i mom ci yéfer yi

moy ki jeum ñeuk soté ku ci ñak ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disal eumbam ba mu dis gan waw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti yu xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wañeeku manam jigen yi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñu ñoo gëna matlé ndax yoonent mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jeele neen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñu ne lutax ñu ne xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat seede comme ni ben goor maté seede waye nak xelam mu manki lolo tax yalla wax ni seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul modine wër wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni seen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo leen ko tek kon li yoonentou sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu